Yodi wanyuka kule mule kia. Pelele. Omwa na wenyu o wabayira. Embo tulaye chondo. Ayuka lio kwa chituwa chiruwa misu. Omusukari. Watambire nandi. Watambire nange. Watambire nange. Mwari wetu. Watambire nange. Watambire nange. Watambire nange. Mwala wetu. Abira bawebo wite. Mwari wetu. Bana baluana mama. Abaka hunge sonzwere. Nawe muluana. Abira bawe. Tami iyo. Abakambale hikuhi. Kandi utukatreba. Ababuti. Utimama ngani koria. Omusaiba. Papa kabia yalebi.

0: Nasalimia baba jina lake Jisla. Nasalimia kaka jina lake Prem.
1: Wa mwisho.
0: Mwisho nasalimia wa rafiki yangu wote kurejea moto.
1: Nabii namuona bana mwitaka nani? Bana mwitaka mwamini wa kule kwa Koloroshe akiwa sekretere Wabuma, ni kwanzire muri chetu ngokoni yanzire kamata zawadi ya papa mulongo milongo pa Rwanda sema milongo merci
0: milongo merci
1: milongo mokolo kwafe koma bonde koma uko bien ajira ko nani ah bas si au kwatu bongake sema merci Milongo, Babi Huri. Comment, maman?
2: Bien.
1: Zinako?
2: Sephora.
1: On attend la fille?
2: Attends,
1: Salon. Pari, Amsa, Longo, Sephora. Où va bien? Anja, toi, chacun, qui comme Kina, Sephora. Darara, darara, darara, darara. Ouais. Sephora, Bari. Où va bien? Mais il y a un bébé en gongo, Zinake, Nani? Nani? Irene. Irene, non, c'est toi qui es en bourre. Kamata Irene. Uko bia Irene? Sawa. Sephora salimia mama.
2: Nasalimia mama jina lake. Nasalimia papa jina lake Eli. Nasalimia kaka jina lake Steve. Nasalimia mama leki jina lake Lord.
1: Merci.
2: Nasalimia yomba.
1: Aya mwisho mamangu.
2: Wa mwisho nasalimia wa rafiki yangu wote wa Radio Moto FM.
1: Ibwa. Kombe tembe tia muamini. We. Mama yake na basheria ma. Iyo, iyo, iyo. Darara, darara, darara. Yee! Ibwa. Sema merci Flamo Rwanda Nambusa.
2: Merci Flamo Rwanda Nambusa.
1: Asa sana Nambusa Gaston Rwanda.

0: ya Luvalenda. Hai bomi. Bolone pura basi. Nganga tabu ngako bomi ngani sala Luvale. Rena ukembu.
1: Koma mama.
2: Bien.
0: Jina lako nani?
2: Ketia.
0: Unatokea pina mamangu Ketia.
2: Salon.
0: Aha, habari ya kwenyu. Baba mama biko ayo. Basalimia no mamangu Ketia.
2: Nasalimia mama jina lake. Nasalimia papa jina lake.
0: Merci Ketia.
2: Nasalimia. Elsi. Nasalimia.
0: Wa mwisho Ketia.
2: Kamisho na salimia rafiki yangu wa kurabe mtu mtendo.
0: Merci Ketia. Tumta sijia kabura mbusuna mmele kasha na kera. Amuta nionaka Ketia sema merci sinzo mene.
2: Merci sinzo mene.
0: Monzo. Lengana ikase. Habari bonde. Uko bie. Jinako nani bo?
2: Promise.
0: Ukutoka api promise.
2: Kupa...
0: Aha, bo mama biko ayo promise. Basalimia no try promise.
2: Nasalimia mama, nasalimia papa, nasalimia shanka. Nasalimia soko. Nasalimia tati.
0: Kwa mwisho promise.
2: Nasalimia rafiki yangu wote wa kuradio moto mtembo.
0: Ah, merci promise. Kama ta zawadi ya Valer yeyomba na Lebla na dale dada Lebla wa mtanga sema dada Lebla merci. Access sana bofe angu koma mamangu.
2: Bien.
0: Jinako?
2: Jina langu Ima.
0: Unatoka api ma?
2: Natokea Musaji.
0: Muko bia Ima? Sawa, salimia bapa mama na papa.
2: Nasalimia mama jina lake Haji. Nasalimia

0: nini? Tusie radio mtu waitake na udei ni seo metako tunamie ni mefraisha kipindi. Chisha kuwa sana. Mwenye tirie njivu ya maisha yangu hapo. Koma!
1: Yes.
0: Zinako nani?
1: MC.
0: Uko bie?
1: Yes.
0: Udei ni sunaitaka bie. Na kila mtu anasikia ulo alifraia kipindi. Ambu maisha yangu. Tosha pita kule na muda inata kosa dakika kumi tunaenda. Uko bien?
1: Eh.
0: Unatokea Pinomani?
1: Salong.
0: Aha, habari yako pale?
1: Bien.
0: Muko bien sana?
1: Eh.
0: Aha, baba mama vipo hivi?
1: Eh.
0: Pati nini notaida? Pati nini dadangu?
1: Sema kitu.
0: Hapa kusema kitu. Hapa kusema mwenda hayo. Hapa kusema utanisalimia hata? Hapa kusema?
1: Eh.
0: Sawa, nisalimia yenu. Tunamia na kusalimia Sinzo.
1: Na, mimi nakusalimia Sinji.
0: Merci salimia kwa mamano.
1: Nasalimia mama jina lake Defroza. Nasalimia papa jina lake Munyu. Nasalimia papa dada jina lake Nuela. Nasalimia sokulu jina lake Dani. Nasalimia tati jina lake Claudette. Kwa mwisho nasalimia warafiki wangu wote wa Radio Moto Butembo Beni.
0: Ibu raha mama. Jina lako nani mama?
1: Elsi.
0: Elsi wa wapi?
1: Asalamu.
0: Tasalimia mama wa kule kwetu kupale.
1: Eh.
0: Srero, tie. Mbusa Gastoa Ruenra. Aletutumia. Srero. Na ingine matabisi. Srero. Asasana. Habari na wewe.
1: Mzuri.
0: Uneo.
1: Ehe.
0: Heri na rea wende.
1: Diebo.
0: Ah. Uka sirai diebo.
1: Uka sirai. Kibuna.
0: Ah, kibuna. Kai kazana. Kasho. Ukalo kumwiso we bile butem. Unaoto kwa restasyo, bie unaoto kwa poeme, bie unaoto kwa kajeste, toko wanga tudone muno.
1: Unaoto kwa resitasyo.
0: Alezi.
1: Resitasyo. Onuira. Musibu, musibu, atishindrongwa. Okusiria kweka kurimu karimu uma abiri ramia abakala nibiu. Akala biraya ukateo akae mereria. Ukasungi ningirati. Mumbe okobye mulia huka ugasungi ningirate mumbe okolu mumbe okolukwe ugasungi ningirate eka mumbe komaes ugasunga ningirate mumbe okobye mulia nitalishaya omusabi musibu atishindongwa ilolwe
0: ilolwe kudieri ramukaya
1: na mara mchee ya mama na mara mchana papa Na mara mchatati. Na mara mchatati ya Charlotte. Na mara mchatati ya Feli. Na mara mchasokulu Diadone. Na mara mchasokulu Charles.
0: Uendulia. Kumwisho?
1: Uendulia nama. Na mara mchawakalani kushi. Hapo kwa Radio Moto na Papa Sinzo Men.
0: Merci. Ukai, ukabi ikan. Ukauka ikanoyo yote. Ukasu utuka yeso kwa radio.
1: Graso mamu. Gana hamba ka lift.
0: Gana hamba ka lift. I love you, my God. Merci. Gana hamba lift. Uchiako siyama ni hatu tumbiri ya Aizawadi. Mama Irandre ke obri mdokoini na rewe.
1: Awa ushiwa waretu zi
0: turu. Awa liatu uletera.
1: Awa liatu uletera Zawadi.
0: Nyamwangaba aba aba yakala
1: nyamwangaba kala
0: na unali hamba karifti
1: aba kunipia na kesi
2: presento me mote moya mama kina leo
0: Abari.
1: Nzuri.
0: Jina lako nani?
1: John.
0: Unatoka wapi John?
1: Mswahili.
0: Ah merci sana John. Tuma salamu zako.
1: Na salamu.
0: Na unali hamba karifti wewe mbo na Zawadi. Kwanza anajikazaka. Sikima mbo. Sima mbo na mtu wa Shiluira. Wewe mbo, Zawadi, matabisi. Merci. Asante. Wambu wania. Muluka yetu hiko makofizeza mingi. Lingala tunenda kama. Na sabu za mtu ya wewe mbo. Kamemba mbo na mtu na kwali. Ombinya mbo we. Mtoto wa wita. Adianari hamba peri.
1: Ha ha ha ha ha ha. Thank you.

0: Viti kabilo benene, viti kabilo benene. Petit frère, non, à calunier, Esther Ninga, et Wayne, de Moulon, et Shongui, et t'es un grand-papa, et Chandi, tu look, et n'y a pas de look. Bon, n'a même pas de chocolat, n'a même pas de tout, bon, ben, non, je vais te dire, ben, maman, de rien, mon colonel, roi, volo, franga, non, ni magum, au petit frère, gâteau, l'angishon, chouan, chengata, va jacang, et de candy, ni ramucha. A cacato, toi, d'être, moumouin, no kutsai, moumouin, à cochin, et n'y a mon jink. Kano sana kagoner. Kumbe hanu kabisa na shangata mnyate bo. O yune graf rere. Sina ngamu tuliisha bo. Mangalia maneka. Nao ye. Bo ewa ingata. Nina uti kope iria takula kabine. Kuhua misisa. Na libyanga na nama wera. A reporta. E nyumba yonu tuatu kapota mwarende. Purke mambiolo franga luage. Na nerele. Bo ya hanu akanyi kausa. Ya hanu. Abata kia lakini. No anu shangata mnyate na nina uti ya maprograme.
1: Ya ni rabe tukweka.
0: Graferer ukiruka yibuwabuga kwenanga bulango kauka ikako behe ukakwaji
1: manake frere ger petit frere
0: serika la kwanza
1: manake nashi ba manake mutreke
0: yehe eri nalia mutreke riyo su kauka iralio ho ni petit frere
1: ah mundo kalya bera kolu franga echegu chapana
0: graferer
1: nama betabwa nama
0: ore mukulu waye
1: ehe
0: ore mukulu waye
1: kwa na betie
0: nile nyanzire etofunga na tunawo usana nya tibire
1: mm
0: tunashi Erelema yubu nya kondomi kumbe twalhaji omuhako
1: ehe
0: ehe nale nelema eryo tulya ola tuten ni cimetière kutsema hero kumbe nali twa bornelio ngabanete neryo twashi ngawita marenge kanyali ate okumya tsibili eyo
1: bo na namwaza kwa chente ngandere kubulia nawo ngawanga uta mawazo wahe okuba tutongata hira ko choka mabaro kunda nawo ni madokima nawo nevelo akandi sabalo franga na yono shinini toko franga na ribo na ute kabinenga sondawa ya takulara kerenga wa namba senge dolari. Na ndi nyumba inieri ya muna mtu watabuera repotayo. Ngane nabibu ya takula kabine kariere na roe na potayo. Ituwele bimia senga wa yama endabe. Meno na ingandi shalte te kontribisi ya ye. Aya senge dolari bo. Ituwa nante lebiye nao.
0: Nche. Eche tanga chamata kudu hukalirago mkabine mwayo.
1: Bale watu na ira nyete.
0: Sengu kuhere biti biti. Wamale raju. Nama ndasha uleje.
1: Aya sondawa nyibu.
0: Wamale raju. Na wanzire omulina kuwa teacher
1: petit frère
0: na de maia capitale e wagano tiambona ke kugonera na mamu esho franga na sho mali yasho na twashi omununga ngaishi na wat na ro banu bakabaka bomboha petit frère uchine celibataire na rule baye ukaita kana ye
1: tukana ye kobri ale tu amberekera tuleke byo byo ne byechanda tbo nibye wayo nashi amundu akana mukali atisha kolekasi ilia kon la connaissance de cause
0: connaissance de cause
1: ya connaissance de cause paske mukali arivya nekashi injamo lumeshi mwiti kukashi akoka kabe ne kawona rode jika maitsu ka konda akale temboka kande uloka dangula
0: byo byo wazudia
1: wotsere wazendi akabe
0: ukawazanga kakusuna ta ukawazanga kakutsuma
1: kana
0: na kachingulo wenge wawo kone no ngana buti singwite experience
1: ni mukali jinyanya ne karamana ngandira malawa
0: Shanga kukara.
1: Inya nekara mratinebo. Kandira luka hadengulabio. Shilutare tane mboku.
0: Demaika nena molotami.
1: Nema loko wenyeli ya kosunga kondure moteke. Meku inja nene mkale.
0: Kinecho obute kecho isu uke iracho.
1: Wano kasho kanyiga nache kwa nao.
0: Obute kebo na nyoko mundu. Riere vya neafia bora. Iwa vio uneho. Uwa sunga keretrola. Iwa vya ndekeno mungu uku wawo.
1: Bo umbo.
0: Sale obute kebo lengire
1: vyo shiri. Kwa bolonga vitu mikirinje nga
0: tayo. Ukela voko duka. Ale we.
1: Kanengesha la voko duka.
0: Leka.
1: Kanengesha la voko duka.
0: Ulake nga yale ba yomochumba. Nga tuka ya natuka.
1: Kano sene kagonero. Mundu wabibu wekashi. Kanengela voko duka. Kandania laba wa hesaka. Kanditsuke ni intimide. Mafakitira baka hawa andre suriti ya andre bitu gani. Lakini ono.
0: Terile vye. Reba yefasi temo. Elikoti renonga yana nakuhika. Ne paparu eno.
1: Sharenga noa makotu wabu kambalake.
0: Elikoti ya yerio nyanzire yo kotsebo. Ereku wali onga grafrere aho. Nikushikirie. Nariyo. Anena yerenga.
1: Reno.
0: Ano anese ngandolari. Ule yeri yaba nabakarasi. Ulu saya mono loke olwale ule rumuka liwa uye chikwembe. Nikoti ya reya ukela vokoduka.
1: Reno.
0: Ache. Nikoti liye rio. Ule rio muka utu. Ukanda na tuweka. Kishu wa nyirario.
1: Yes, hindi nyirario.
0: Nikoti ya reyo na ulari yo share. Kishu wa nyirario.
1: Sawa, sawa.
0: Esenga ndolare yona uika yeyo eri muka liukua.
1: Anoya
0: mata. Eraka na bakarasi.
1: Anoya mata hika. Kwanza anoya mabi hika.
0: Ukende shenda hanone troastere yeshongui. Uwe yota yowawo.
2: Tuna kwa men.
1: Ba lakini shwa nganyi tula reyo ayo mwaka toka. Kuro reka toka kana hali yana.
2: Ni wete ya kata mkwe. Ni
1: wete.
2: Alo.
1: Acha kata.
2: Mwame yiko koduka.
1: Kone kaone.
2: Ngalwe nasa.
1: Frere tu kande. Alo alo.
2: Tuna anona gra frere ngalwe nasa. Sawadi. Uditina.
1: Nitamu. Shungu inga shungu inga tula la sheko.
2: Ni wete ya kata mkwe.
1: Acha.
2: Mwadire. Iyo heke shungu. Ingeromo depo mulia unie jinga ugende ko
1: kandisha matresha nyibu na rero moto kitu na uta ko kwata me
2: frere ko etendo kandecha nyeho ninamuite kanirita hia echuna shicho
1: basao sawa nganga nganda tashayekashe
2: ngeha hiyo momo kolano ulabyo koduka ko muholo
1: kande baseka bo shiba nini ndimde bali koduka yao
2: yeshi yawe rapport
1: singana mahika hai baba kaba kanyiribia batinga shiba nyilangire bashi
2: njenga ukoko wazotia unashache kala bo momo tuo wawo chuka Muka kongretizo tino
1: ha. Yeah.
2: Jeba kanyela ngaraba.
1: Muka hikaho na rihia liba libani ya hiya tukana reseka. Iya ikambo mberenanga.
2: Wabi kusunzira otaba masunza. Wabi kukochia waka seka otaba makuwana.
1: Anaruba baka baka
2: seka. Wanzi liba yirabati.
1: Kumbiba nasurira resese baba kasegeritu langa maseka. Nguna wazete baba kanyi negirija kundinjene remwara. Mwerewa enemo teke. Nguna wazebio.
2: Mwana mata yomomu kolano.
1: Basao.
2: Ulabio koduka kumigolo. Narioni nemu iteka nyanga nemu ndi asunga de mayu wa okunde ngata kirita hia. Ureba yengo kei yeruti ikwa omuta yu kameme.
1: Bo sawa.
2: Okumuta yu, okumuta yu wa namu omu wa grafre.
1: Na shinye mukata hira yomo maropango yoba katsura shoshere. Shina shinga namu nashaba namba ne yu kabisa. Achembe ne bakulu wambu wapune sase nga.
2: Embe ne.
1: Sase nga.
2: Sina nga ya misha nineshe chanda chatunga chere chete.
1: Anyo wabare ya mwote kuna shu wabare ulioko wabare labi tuwezi tuweta labi.
2: Lakini echi nyuecho.
1: Echa hikuwe echa.
2: Wanzi rina kwa irarete.
1: Ole mwera ole mwote yake.
2: Inje nirimugala wenyu.
1: Nunga kubula ya. Ole mwera kutsa ole mwote yake.
2: Inje nirimugala wenyu. Echo wera kutsa echo mwote yake. Ewe hivi nile biri.
1: Amundoka bia mairuku pichipichi. Nye roko motoka. Nye roko nyumba. Parcela yewa yewa. Nye negutino kuduka. Aho singa tuangashe manzara dote ni ukubandumu ya hivi ulioko le kalifie
2: kamona na kuhere ferme
1: yimoli ferme mbuka wate nitunga nitunga shondeshi ya hune nani shama shika hola ni choli wewe nziri na hirasho nyetu
2: kundisu utomene echo
1: acho na nangalishi ni wabuti nangalogasho
2: wasu utomene
1: echo wabuti nangalogasho wei aho maneko sara donga Sananga buendabia hiyo mori Shondesha honga sulove rasho Shabi kwa kaha uroshika hala Nerukabuti
2: Echive cha uchana echo Omundoka watino akata shaku henge mula Ukala ngaranga kuhonere Unakwa miri Ewunga kubarandeno tae teka na yenja chai ya hune yaba na vahu Ngeni ya nabi ya angashe ukawazote Nine mwende shabia Nga kwa merere miate Eirie wahu Kole saya ama inzi uku wahu Kole saya amarege
1: kani. Aruko zina shidile zoneku.
2: Nama yomomu kolano tukesunga numiolo.
1: Ba sawa.
2: Tukesunga numiolo.
1: Sawa.
2: Ba uweke no kumutere oli ya niomo depo. Haba naba yalie na mo utawe solei.
1: Ba sawa, sawa. Kanone kagonero, kanone kagonero. Nangi akapeti frere kaka ni minimize kunche ni minia minia. Kwanda kabe roko frang ba uweke koma uta wa solei. Ba uweke ne shongwi. Ba nerikoti. Abikote veno. Akatambe. Akabu leko katambe. Uye duka na uye nda reja reja. Awiwe wabere mbala wabere mugana. Wakanyi ha. Ba sao. Taute sharero. Achikare ka. Iwa ambuko nene omwerabu kaya vukacha. Aka ganzabeba ache. Nekwa nene. Kwa nanda muganzabia nitelero. Erikoti reno. Inje nanda mtu shambalare. Nene bakambo. Eba bakambo. Shiriria veria frere. Uria piti frere huko wewe. Neroba anyilanga rari yoko. Neroba bombo haa. Donge peti frere. Mwaka hagra frere. Yerikote rewa. Aria vya kambalaka. Aria vya remugana. Konde kama bibi imba. Kakali yoko mazewa. Narinia wahehere. Neroche nwa ka. Kanone kawonero. Amundwe ferma yewa. Nanabia nga tsungayo. Ati njena mabu waye shon. Esad abia kakerasho. Aka hasha balimi. Njena nga liyasho. Nimbombo. Nre muzimi nuna yebu. Ama niko sera. Amango sera. Nao sebe yenda beti ya amundu muzimu nyato karanyi wala chendo cherenge nalo franga lono nga ya pikamwe cha mungero kwanza nga nikeo mwusha kuluni ne ikenge kwa musane mwura ekwa nene airio kolugare ame nyengo ko inche sindi kumazia kawa chanda chiko kwa bameku wakaba kanyonera wate kunde na yebri kilebia nje sindi kwa yebio akandusika nganyi haka tubo hei jamaut Sarifa kitere yoshi na nini ujibule iku miakana makalowa inashiala na bindubi oshi kwa
3: baba
1: eee
3: baba nga ikahano nye trene nye herere
1: kande wama shahitana kujikwe mwari ya na wage na
3: wago baba kutene chomuga lewa wakasha nye kola
1: kutu ama nyirate kwe kandia hiri ya ateno taa
3: ee shofra anga ishe mitualite akaya kasho inaenyi rasho
1: irolo tata
3: ee ee ee ee ee ee ee Aremu buranete, mena enda zilomba popole kiye mesaje atenga muoneri. Ne yire nyete, esho franga shabene, wakikoli shesho mofete.
1: Ikwa na wota ye, okabe kabe kolobo ranga lo hakuhi. Otagerungo kumire wogu, abiribye mutamirine, nerivye kahe kolobo ranga. Shiwe shingo koyo uwe ngebuwe, wabiribye nga bokata ndakwe na wota
3: emu. Sili kuwa kumwisho ya renio baba. Nilu nga ite kanya nitibu nga enena shomu vile, nga yabe kasho okochiona chiku wetu.
1: Oh, tia.
3: Lakini nga lomote na vero. Omulo miaka yunga yomu nyumba nga yena ngako Narugulukane shofranga
1: shabu Eri yunja munga ngembukulia yika yomabu shambu
3: Nari na yulia nate Nanga yera
1: Nari umakalunya heke yesho simbe no
3: Yelo edesa sengante dolare
1: Nari wesho sheshoka ni ilachwa Ase namo mpango munga hotame
3: Nari nje na vere nga yulia Ngani lwenye sovye wetu
1: Oka yendewe
3: Ine yulia
1: Ekwa na kukukande vye uwe sheshu wewenyu Oka wazakotiaba naba kande tungwa nandene Shehali yomukari Oyo wanga tsongaba nabo mondo nga mama koko wabo wanamu abalume shebe toke tsongaba na ngoko mama babo katsongabo ngome buduka shigana yaba nabo ekiku kasunda go shigaba na mungubi eshungu bishabareho chikale kimo bya muteni chikweta imwe yana
3: mabiluna bya masharibu badi
1: ende bibyo mashomara mote katika mema na katika mabaya mukawa za mote kwa hikwi oh mukali yetita shenzio mulume oh mulume shanga badilika
3: kwa wona mande shakapengema
1: Mboko ikabia yama hengema, ikaya mwenzego.
3: Kuku venye barishaka pengema, isi wangasha hengemulua. Shofra angashene, eshavene. Uwa hekasho, iwe yenyirasho. Tena kama refanya amo proje kumbendezi mwelewa.
1: Neri kwan, ayo watami, mwoteta menyehali yenyirasho mbeni.
3: Mwaka ikeka, ena nemo yepara. Ana kuyiko nasema ho. Mie kepao mwanaume wa huku injenga tamira ya balo mebo kuno yene yo angaye rembereshe age
1: manaki abere yata ngamu shoga tamiria mushoma balo lakini umulo miyu lakini chibago mwenge ta mashanda shagera unashi je chibago yo mwenge ngoko shanda shagera nganda mushura ko matwi no mwana mwana mushako logo mwewe omundo moko lokolo abye kayitwa ngabaluana ko wesa
3: nabiri ibandia bomo ngana liro mulo miyu yoti
1: yesi wobugecho Ishi wabu gaya chata
3: imoliana. Mwana mbolo miabiri nye ndiyo mwami. Sina wakati ya kuekonomizi ata safra.
1: Wabia
3: kwa. Shodeni yese ndiyo mwosende. Eminde ye ndiyo mwayende. Eminde. Eyama.
1: Sima wanata vye guka ulio kabiri ya tuko mvile nariyo.
3: Akabitale mwami ya genda meten. Mwami ya genda meten. Mwami ya genda mwalwere. Na mabola ohona nga gendiri. Na masanga na mutsunga yuko lupitari netona mutsunga. Uteri nyi kufrire. Omwa natare patadawa. Mutsunga manyi kufrire. Lakini erere hefaktire. Mubia lubi ya kala.
1: Nerikuwa ye mujomba.
3: Kapitale na mali yako.
1: Ye mujomba wago ye mikisi. Anayo kwe.
3: Mikisi anayo. Na mujomba ye bitungambo ona ya neyo.
1: Baba nabukiri. Iba mwikali ya ngiba tedi mwibulia ngabarebete.
3: Hebyo chepa wakako la wekare kumunduna luna tuichitumaini charibi mwibunyuma.
1: Neriuga bareke rabandu wabobo. Abo bitunga mbogo abo kalebu na abo mikishi abo ishabu. Na nashunga liwa woye nani ye. Yena niono wako seria. Wikala na ye neriuga tedi lebia ngabia magenda bete.
3: Neyori anamu asereri ya matamira. Oya se chepa oria.
1: Ndeyori ya kande anamu.
3: Neyori ya kande anamu
1: asereri. Anamu ganda ganda.
3: Kane lakini
1: kwa lakini kwa mulumi yu batame
3: mugala wa baba
1: batame
3: ana nikataka kitu maini kia kukua mugulu
1: kwetame na mundu kwa kabia tia
4: di hapa
3: baba ndo sebe ye wera basi ukashende no yoji
4: kanina ukero huwa baba wa iyo hote Eu nashi ngokoro nyama yomori
1: Ohoma gehano Shindia za hapa kundiria Uwamawe wako kabia shigwe bili kundane rio kanda kwa te Ulio homo wako Emiate yo shinga nzireyo
3: Neche kare kena haka nye hemula nichi
4: Nama
3: Nama kwa vereta sosa
4: Nama kwa hemule uka nre hemuka Kuse ninje Nerema shau Baba na ukabu hao wai ukaka na namali ya nao
3: vya Ile njo hali yote Ile njo hali yote
1: Neri uwa buga kutio munduanga na kufumiri
4: Ah na vereba
3: Nenya shawe rabe ba wetu. Yuka kolomo bunyumba buku wetu. Na kwenye na jione ya vuzo.
4: Nerya odia kande ya radi. Anaudrecha kolomo bunyumba wawage. Inje suna u.
3: Teremwera. Esho frange shulia tamerera. Nguya lusanya shawe.
4: Neji au mwagene bange kwe. Mwangu
3: wa hefu bangu. Esho frange shabe sere haye.
4: Omu wageze bange.
3: Babe hali yoshie na yu.
1: Taya chibago wae. Ule mwaga la wage. Ule mwaga la wage.
3: Kikombe kichungu
1: hiki. Anchekale kuma na wabene. Ewa mwingiri umumakumu. Ewa mwotesa. Omukali ya naturele. Omukali ya vare kore mberandreke. Me ewa mulume. Ewa vyeche were were.
4: Babe nyowa za utinganyu wabubu sana neri omora. Ewe omwalawa umunaye no mukali oyu mwambere ambatana nerio mukanyi kola kola nere mupumba
3: nani njoma nyata ambatana na mulevi nani ata ambatana na mulevi
4: manake wamalangira iwe na baba na mensaje konde nemutreke inje mnyebo obye ukavya naye kwishimbena na mama
3: mwanje ukavya mute kyutu re mutsatsara
1: no wiri byo gukabwa ngo kokore muhaba iwe
3: mungu badi
1: no wiri ngo kokore muhaba
3: mungu
4: aye baba bwana akane kaone akala kaka mwale ndika kambe record kakambe record
3: ka nero
4: obye kambe record

Aba master nange mozo yo kabora wana. Boro wana izaya malembe malembe. Tantino zo yoka. Yo zo wape tantine. Yakato beta mambina. Oweza oya malembe. Aba master nange mozo yo kabora wana. Boro wana izaya malembe malembe. Tantino zo yoka. Yo zo wape tantine. Yakato beta mambina. Oweza oya malembe. Boro wana izaya malembe malembe. Tantino zo yoka. Yo zo wape tantine. Yakato beta mambina. Oweza